to nyame se anwa se ne be page mu na ma gift the massive juma dia brown juma dia ni dindi abusia nkomo anopa bia na ebon komo wa ha ani fire abusia ihu o my gana abusia kronkron se be obu o my no be kra be hwe na me ma akoye empani se 30 ya nya cheso a Moses sa musuba ya so ya be kasa sa ya time so ni akwa bi baba beto aso to do ma di kan ye bi ko o se eto aso ewu akwa si don ko entry pajuma die then those days o tenasia chechira mamre amaniye sa ya kwa be fa so man ni be ye o fa bo si ampon san beto aso ena wo fa mi nchia wa no pe wo fa bo si ampon san be bia wo bia wonu so be ni de de to aso Garden City Radio wo fa ya mo aponko kanya ya mo aponko politician mo de mo ba ku mu ase anche mo titi radio ni nche ena mo nya fun fi ya bi mo fra na mo di atemo kanzem wo si petrona tu pa hinu akosie akosie the labor runabout dia na petrol ni hun cars ni instead so mbe jina akini aya mo mu nyina jina kwa nim na elodi ofa ka ho asema abon sampa na

0: na wo dwane mm ti yesre yenua no mali bi yesre mo yensa de yensa yem kotoje gu fam sre mo se momo ni na wo na sex ni entwemo mm 9 years sir wa wesi no be ma ba kopɛ ho no me se sori firi ho ne kɔ kopɛ adwuma ye toto wa kwan ye nyame be yi be ma fofra ma wa mm won sewu ble enu afi obɛ wale wo enya nko na bia to wo ena mama ena youth ne wa sori mu nso na edi sa bɔne fosɛm no
1: ade bɔne na nya sori de
0: youth fo me ma no
1: bɔne no nya sori
0: wa si youth wa si arise and shine wo kɔ meto disi mu nso so wi was the one kwasi asem ko a ne bi mugu en sori dem wo enu omo mudi di maya no
1: se asofo ni bi nso na echira nkola no ebi no
0: ah oh yes
1: mm en se
0: bi di ki fon
1: en se bi na
0: di social media
1: se se en se bi na social media se se anu ade pa
0: ba na asofo fo no won ana mba se mekom won se bibili koda chi bi anhwe mekom ko disof Ejem pese me kom once because bebre na ya papa e fana ya kom wo mu nyankopon me so no so makoto credit dia fro nyankopon by for
1: so se en 233
0: oh yes nyankopon sa number no de tu jama eni pe na ambe wa haye pa ko bu ne me so la wo hu je na wo sa de bi jama ya nyankopon de kasai no de mi ka wakwa kupe mwo kredit di afre misre mo asofufu ni bimo enye muni nao enye muni na yese mamu nchile chile boni em chile youtu fuwa rano especially asono mchu seno omu pame bulu netaya sadi eno wanyime betu na senti emprache ten enye yinyi nse niguwa diki wo hu sofu hu ede hu deke da no kwa fo na o ma soi na mso mu o mu tu se no o mu
1: se
0: o mu yu tu ne ha dwe papa papa de sai
1: na pa bre no e ye dru nte o se e sa kire
0: ya o sa
1: o so fo a okoye na abie na o se ndia koto hu so koto hu ne koto asoro group mu enye izi se mo etwa gu se se mu na meti ase
0: ama se won se ma o cap ne busu na ebusu wo cap ye ma wo boni die ho na ebusu na me de bia de na me kan se and she will be found some nyankopon because Christianity is an individual worshiping a young kwenkre it won ka said you lame that so fun so ni ni lame na na dey say dey wiase ne kon usu be di so fun ni asafo mpanimfo ni bia tia heaven zone go baby to dey woni ko ko ase kro wonya bi nko wonya ho no wako ti mo ani na ho
1: mate me da say mavis your birthday bi wa na fi yemfa and sorry so and may say wa ampafo aha say wa ampafo what adrenaline junction and may say wa awoda oba say wa mam say wa and may wa wuden ya mo happy birthday unyakupu unshram omo nkwatintin omo ensuye omo yokodro hihi omo ni frama watamfo ye wu ye bi erade ema ensu ye ena ye wu dey mam se wa di kusi ase imi na ebusu FM ye mo happy birthday